Nairobi, Kisumu, Mombasa, kote Kenya, sauti moja tu inatawala usiku. Wewe ni Masharia.

0: Sema, sema hapa.
1: Aya. Kwa nalala na long. Yameweka hapo password. Hakuna kuingia hapo.
0: Mazungumzo wazi wazi na Bram Mololo. Radio Jambo.